0: are various portions of Psalm 23. The Lord is my shepherd. He leadeth me. Though I walk through the valley of the shadow of death, thou art with me. God often leads us into very tough places, but we're still in his will. Troubles do not mean that things are wrong between you and your Heavenly Father. Consider these examples. Think of Christ on the cross. That was tough. Think of Daniel as he was being thrown into the lion's den. That was a bad situation. Think of the three Hebrew children as they were being carried up to the furnace. That was scary. Think of Stephen and all the other apostles being martyred. Think of the apostle Paul in jail in most of the major cities of the Roman Empire and finally being beheaded in a Roman prison. That was tough. Think of Abraham as he was about to offer Isaac. Think of Joseph in the pit, in Potiphar's house, and in prison, and so forth. The lesson is, God may lead you into some really tough spots. Something to think about.
1: Sa Juan 10:10, si Jesus miingon, ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi, og nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. Kana nga kinabuhi nga gisulti ni Jesus, mao ang kinabuhi nga walay katapusan, mianhi siya aron sa pagluwas sa makasasala, gikan sa silot sa sala, nga mao ang kamatayon sa imperno. Nahimula gikan sa Ginoo ug sa iyang kaluoy, hangtod sa kahangturan dito sa linaw nga kalayo. Dili gusto sa Dios nga moadto ka dito, gihigugma ka niya, ug naghimo siya og paagi para sa matag lalaki, babayi ug bata aron makaiskapo sa kalayo sa imperno. Ang tubag mao si Jesucristo, ang iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Ang kinabuhing dayon kay usa ka gasa nga libre nga makaangkon sa tanan nga mutuo ni Jesus lamang alang sa kaluwasan. Gusto ba nimong masigurado o mabaluan nga langit maoy imong puyanan? Mahimo nimong husayon kana nga butang karon. Palihog i-download ang libreng Anchor Radio app sa ibcd.com/theanchor app. Sa among libreng app, imo makitaan sa Ingles o Cebuano ang mensahe sa Ebanghelyo. Nagasulti kanimo kung unsaon nga itudlo sa Biblia mahitungod unsaon para makasigurado mahibuluan nga ang atong mga sala gipasaylo na o kung unsaon nato para makauban sa kahangturan ang Dios dito sa langit. I-download ang app og basaha o paminawa ang Ebanghelyo karon. Usbon ko pag-usab, i-download kini sa imong device pinaagi sa app pag-adto sa ibcd.theanchor.app.
2: I am John Paul Villavito and I'm glad you're listening with me to encourage you to magetik.